Ngayon po ay nakikinig kayo sa radio FBI 94.5. You're listening to FBI 94.5.

0: Abaza sa gdita, moving like funny madita. Brogu ya speed, sa flex uya gita. See, le vibe is upbeat.
1: Le vibe is upbeat.
0: Abaza sa gdita, moving like funny madita. Brogu ya speed, sa flex uya gita. See, le vibe is upbeat. Le vibe is upbeat.

pussy on the fire, blow my kitchen. Bang bang bang bang bang bang bang bang pussy on the fire, blow my kitchen. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang